nijua mini number one. Control manonga zidani. Here flow amuonekani. Sobo nama kunjani. Aibo ay kidogo. Asubuhi kachai muoga. Aibo ay kidogo. Asubuhi kachai muoga. Sobo nama kunjani. Aibo ay kidogo. Sobo nama kunjani. Aibo ay kidogo.

0: hada mare men cuwatu ora waytarene do me hada mare men cuwatu ko kilisi la la
1: astilo wardo mu adindo mu na sebe